0: Hi, man. Bathini bona? Ngeke bona.
1: Bathi babeka amapiya phezulu bona. Hayi.
0: Asambe wena.